0: Dima.
1: Napo?
0: Ano, Dima?
1: Napo, Napo. Mga tinong tinga.
0: Mama, mga tinong tinga. Mga tinong tinga. Mga tinong
1: tinga. Mga tinong
0: tinga.
1: Mga tinong tinga. Mga tinong tinga. Mga
0: tinong tinga.
1: Mga tinong tinga. Mga
0: tinong tinga.
1: Mga tinong tinga.
0: Mga tinong tinga.
1: Mga tinong tinga.
0: Mga tinong tinga. Mga tinong
2: 你完全你我你爸忙我呀白金分我啊当然你来这样的不仅有我你白金就没无无论
3: 哎那王啊头的见你了